Ya ra ya ra ma ma ma ra mung de lai ye ye thân na thân nai ra sam phật ra sa lợi phật sa phật sam phật ra sa ya o lo lo ma ra o lo lo thi ta ra ta ra rừng ni do do do do bồ thề ya.